0: kulastum kuvavi.
1: Chimi boke le ulu hamarotane lenta sate matauce le hoi falusa ti virisi yeto tuliara. Aku na imze chimandea zemze musareke zai sate kumatelo ti virisi tuko zai sana sate kereti hamono ulu malaki amzofto na nikuto ndi na fasi hai pamaruto aku na inegito. Aku avilimura chileta. Le ulu mzake chimi boke sate ansano matauce le virisi. Zezani matunga na itaraiwa kumateluwa ni virisitu itivahoga. Wadagasikara, njendina fa atu ya nchimu antuliara, musare.